0: living in the world. Ekitundu ekizibu ky'okubeeramu mu nsi yonna.
1: Wano mu nsi yaffe Uganda, ku lukalu lwa Africa, wamu ne ku lukalu lwa Bulaaya.
0: China yayisizza ebyamaguzi. Byamaguzi ki? Si mmere, si ddagala, si buyambi bwa bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo, byakulwanyisa air defense systems n'aziweereza mu Iran. Please weerinde abasajja bakomawo. Air defense systems zaayise mu ggwanga erimu. Engalo ezirumiriza bagamba alabika Pakistani oyo.
1: Program put it kamenya. Kwame David ngone bishino nako. Ukufa ku Monday ukutoka nako lokutano. Sawa mwenda ukutoka ku 11 za kuongeze. Put it kamenya. Bira bira mukaga. Nayo stokompia. Uyagala kutandika famu ye yenkoko, ye mbuzi, uwe yobumio. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri okutandika famu yo, ye nkoko, embuzi, nobumio. Tusobola kuwa mkoko utandiki wako obulu na kulumu, nukwe yongira yo. Tusobola kugenda ugendo tandika famu yo, nitukubulira ngeri chi, josobola kutandika famu yo ulonji. Tutuki hele hilo kugawa Agrofarm, kufamu ya fe, ili gayaza na kasaja, obatu kubide kunoti bili noti noti, chenda mutano, mkaga mutano. Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumi abidi kumi na musambu abidi tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa Agrofarm.
2: Abasawo baffe tubeebaza okubeera ku mwanjo mu kulwanyisa Ebola n'endwadde endala naye nga yadde mukola obutaweera obulamu bwamme kikulu nnyo tukigeza kwata ku mulwadde yena n'engalo zo nga teweesabise singa abeera ayokya nnyo ng'asesema addukana nga munafu oba ng'avaamu omusaayi mu bitundu by'omubiri ebyenjawulo tomanya yandibeera Ebola kulabino wamanga yabula omulwadde oyo ku banne goberera amateeka g'okutangira ekirwadde yambala gloves aprons kosa n'ebirala byonna ebitangira Ebola engalo zo sifuire hand sanitizer onabe mu ngalo zo ngukozesa sabuni n'amazzi amayonjo kosa n'ekifumu jjanjabira fayo nnyo okukiyonja ng'okozesa jig ate eri banna Uganda tuwulirize era tugoberere ebitusomesebwa okwewala Ebola jjukira obulamu bwa muwendo obubaka buno bukutuusibako ekitongole ky'ebyobulamu
3: Boom chakala. Mwari umaru, mbili dembali site. Atora nusu kumi bili nenywa roko boom. Nempangula mo pitch. Awantu mbali site, mbagamba. Biadala, batole kumi bili wanywa roko boom, biadala si biagulimba.
4: Boom chakala, akomye uo, namanyi gamirundi ya ebiri. Wefu nile rock boom, oba silverback energy. Kemena wansi wakasani kila, chola bacho wangula. Rock boom, amanyi gaba wanguzi.
5: Ebyo kunywa bya amanyi si birungi eri abaana abakyala ab'embuto bamama abayonsa n'abapata kwatagana na kirungo kya kawa akasanyo kano kakakasibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakasera kagere.
6: Okay, ndoza ulide bulungi nnyo abela rock boom ne silver back eno mfune mduke eri kuliyo kumpi ne supermarket zonna mu ggwanga Uganda oja kubeera nga te ofuna embavu mugwe singa obeera omukozesa toli mukyala wa muzito toli mukyala ayonsa
7: yes.
6: Omubiri gwo kafei ntagulinako buzibu ngakozesa ka rock boom ojja kubeera nga totambula bulungi
7: genda kuduka likuli kumpi ne supermarket kuli okumpi osobola okubanga okeekwata
6: omanye nti ne badije batuwuliriza
7: abaki
6: badije kubanga oyinza okubeera tosobola kubeera ku mukolo atolinawo muzindalo gw'ogenda kukozesa obano omuzindalo gw'ogenda okukozesa bye bagenda okugira rera ku mikolo abamu munaye betaga yakagundi
7: nga buli omwali nabyo
6: ali Masaka City kwali atuwuliriza
7: ali online
6: atufunira ku online thank you so very much badije bambi mwebale nnyo akubera nga mtu wa matu atwebaza nnyo abakumi abakumi b'okubizimbe abakumi bebi ba neba nange twatani so kwera likiri abakumi ba tekawo kukuma banka we buto bu forex bureau andi kati waliwo era gwe bakwata ebabega ko wali nga yabba sente ne gorodi
7: omukumi
6: omukumi nabula kati naye abakumi tubebaza nnyo olw'emirimu gye mukola
7: nabakola ku petrol station ezenjawulo
6: anti baba
7: mutumbudde kuleri omuntu wa bulijjo
6: petrol station abatumbula abali mu maduuka
7: yes
6: engo ino kuweleza customer na yenge bintu bikubera eri side ngo ino kubera nga uliriza
7: na ka radio tekavudde
6: ko oyo Maria Mwanyoko yete va ko radio abera uliriza
7: yes
6: kamtegere Maria Mwanyoko
7: mama isime mutunge yo
6: mama isime mutungo
7: ya abera ko

0: yatani seddo kubanti yetega ayogero kamara gamanti yeta inabuzibu eragamanti ekibina kya NUP tekinza kuddayo kabira kifu kubanga bulijuba tulaganti bobe yetaganchuka chuke bifote bibalia Sebamala Richard arabikanga ye position inze atwale ekifo ekyo singa omukisa guno abagula bisewo munakibina kya Democratic Party Richard Sebamala yomu kubala zedda kakati byonna bigenda maso ne biru tena bakubera ante yanjibwa mu parliament ya gwanga wabulo mbaka Richard Sebamala agama wendi nze wendi wendi kakati ibyo bitegedde Richard Sebamala agama wendi wabali girira webati ngalopu wakulondebwa wendi now yetutegera ibyo tumaze okubitegeera chokane tu nerulabana gano nti abanoonyereza ku buli wenguzi mu parliament na dalaye wedde bongedde okunaanuula ku muwendo gw'abantu bibanoonyerezaako amole gategeezezza nti ono Richard Sebamala ne batansi okumunoonyerezaako nga bagamba nti reports zitegeezezza nti ombako ono wa Bukoto Central ali under security radar on grounds nti waliwo sente ziagenda maso nokuwa nti afuna nga zina akakwati ku triple A aneti anita amongo era nti ensimbi zino zizo zenyini ziagenda maso nokuwa nti akozesa wakati mukuvuganya mu kibiina kya DP ogeza kufuka president wacho abasa chuli tebagenza okwetegereza ngabala ba waliwo nti ensimbi ezava side eno nezigenda mu kampu ya Sebamala avuganye Nobert Mao kuwa DP president era nti abakulu mu security bazudde danti Sebamala ono yali afuna ne sente mu ngendo empitirivu ziafuruma ngo gende bweru gwanga ngaliko dirwe z'ebyobufuzi n'ezensimbi za kutula wabula ombako no Sebamala yomu kubabaka bamanyiddwa okubeera nga bali loaded nga mugagga inamu kutoke atenga liwera ebbanga lyonna arudde nga akyogera nga agamba nti aina ebintu mwajja sente munda mu gwangira America n'amawanga okuli Kenya Zambia ne connections zaina nti okwetola ensi yonna yatuka no gamba nti ne president w'eggwanga erya Kenya amumanyi bulungi era nti juzi ne mukulayira yamuyita kati yagamba nti sente zaina just za connection na kuba nti aina ebintu ebweru w'eggwanga newankubadde nga kiri kityo tutegedde nti batandise okumusongamu ennwe security ladder wakati mukunoonyereza bagenze okuzuula nga sente zaina nti mulimu ezirina akakwate ne ku abadde speaker Aniti, Anita Amongo. Gaye tubyongera okubanti tubifuna tadeko pale FM nate ekulere omuntu wabulijjo. Kakati ekirala ekiriwo.
1: Zonge yomu.
0: Aniti, Anita Amongo agenze maso nokwe kanti arabiseko speaker parliament yegwanga eyali speaker eyali speaker kwengamba arabiseko nate omurundi omulala. Abadarudde okulabikako. Waliwo ebimu ku bifananyi bibino bigenze maso nokwe kanti bivuddeyo ebimu ku bifananyi. Bivuddeyo nga batulaga Aneti Anita Amongo abakulu okuva eteeso teeso elders bamusisinkanye makage enakasiro era n'ebifaananyi n'ebiruma abadde aludde okulabwako wabula delegation of senior cultural leaders abakulembeze ab'ennono okuva mu teeso bamukyaliddeko nga bakulembeddwamu Paul Sande Emoloti Eto meilenge bamuchali deko yogama tuliwa munawe febabo ye febabo ababebo na abasinga nga baamulekawo madam Aneti Anita Amongo nti naba baka byali akula akasente nga tebakyamulabawo ne simu tebakwata nti banji ababaka mu parliament ye 10 nemu nabali ababaka ne bandi baddenga bagala okugenda yo kumulaba wabula batya nokumukubira akasimu bakitya nokugenda okumulabako batyayo abasajja we bandaba nga mfuruma geti ya

0: Kanuki kasira ako kuto sa program. School's grand competition. Ang kaya kuto sa buko. Firdaus, hijan humura services. Bakafuro amu kuko sa semikuroja hijan humura. Ang gabari wa mune.
1: Plus corn. Bakafuro ba kuko lela lanje yu mulembe. Ita fedinga. Warine chizimbe chisi wufu. Nga wakosa sabirangi vita tegirikeka. Tune nyamu sizi. Neda, lanje je wagula yembi. Zako plus corn. Otimaganya chizimbe cho. Plus con color your world.
0: Ngabuli wamune Spyro. Abakulira pichipichi za masanyalaze. Iza Spyro.
2: Wafunira pichipichi ya Spyro. Otandiku kwa kwa dene nsimbi. Pichipichi ya noteko zisa mafuta. Engine oil. Crutchy. Blocker. Piston. Owapulaga. Neda. Weta agabatu leyo ka. Kwa boda boda. Ekwe mituare na bedu. Atengo jifunira kushiringi skanana mbinazo ka. Atengwe yevuga. Emalaki na kusatu. Ebife wakufunira batu rezino. Katuwebili mo Uganda yona. Atenga tuatanisenu kuteka wa masanyalaze aga sola. Aga tuyambako singa masanyalaze gaba gavudeko. Katijangu wafunira pichipichi ya Spyro. Ya masanyalaze. Jisange ku office za Boda Boda Union Mugwanga liona Neku Housing Finance Bank Obakuba kusimu zino 0 musanvu tanu emu Nkaga mukaga 0 mukaga Nsanvu mutanu Oba 0 musanvu mukaga satu Chenda Nsanvu mukaga Nsanvu musatu
0: Ngabuli wa mune
3: Yamada Luminaka Diva Products Yesema duka webi Ntwebi kula mfumbiro Omoli air fryers Pressure cookers Steamers Mubuli size Chafing dishes Dinner plates Amasuani agabuli ingiri yona Stainless milk kikanizi, nga kuota dene aluminiamu miliki kanizi, nga atira tulina masefuri ya galiobu aguga, musaize zizo nazo nazo na, serving trays ne chopping boards, ya ngofu ne katare, uo mutindo ye na, avamu guangalia Egypti, tufune ku noti musambu noti emu, satu nya munana, nya emu tukole de delivery, mubu wangobu e chitaro,

0: hadith ne aya zotuwa mu butufu bwazo bompa aya nojisuma bubi nkusalako kisegede kuba kitabo kyani kya Allah ekyo tukikola mu nsobi era sagalo gamenti ne aya njina ko idea iyo eina kama unzira ngo ya vewan ewa Allah unyagalo jogere wano kati atebo jogere atenku wako atebo jogere mu Luganda tuwenka na jogere mu Arabu kuwa kulani Qur'ana na Arabia kulani ya limri uchi mungama ntingina kuwa aya njagalo jogere mu limri uchi ulu Arabu chitekende bojogere mu Arabu jakuwa max bugama nti nga aya Allah nga wagamba mchitabu cha Qur'ani bandange temulia nga muti nganawe nkuwa kunga tawenka nyoli ya yogende mu Arabu chitekende nechite kukumanga chikuwa atakani ya dala nechikuwa atakani mu Arabu yote bajogera tetutujue lako idea nga wili desi yoku vili hadithi zombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na zo tujiazitu nulida nebi gende lako na wengu jifuna kata ubujuri zo kubuliko makisaga kata haji kasi mutaya gamba senga zogira nisi jia zogira ya chisemba yo tuitaga yo body language mutubu ya kuwa khutuba tetuagala kuiba kanafi ya letulio ntulimu SC ni tetuagala kulachi tetuagala kuiba ka atulu kati alieri waka atudia kumufari subu na zifu mbia jia kuiba katika tuchamuagala ulize umulala ya chisemba yo lija kuwa edobo zili ngu tuwa khutuba kubuna mali yako ngatokuwa makisi chikumi bebi na gana ngatokusara konshala
1: kati kunsonga ya ayeri wali waleta aya ngantufu na inga taka kasasura mweri kataka kasasura mweri na hee
0: mwenye mtu wabamu mtu uliwarwa mchintu afuna mwabu kukati matofu hudu mwiki sizino bida inobu kukubuleta aya na uyogea neweri na chochi nezo makisi nebuleta aya na uwaeri za wawandika kulani nga siweri weri tukusala ku ate bolete ekigambo nga si aya no kituma aya ate gobo koze bubi nnyo kitegede bolete hadith no gamba nga Allah wa gamba mu aya no wala niyati kumturzakun nga ate mu Qur'an te kola chi nga terimu nga tukusala mu tukusala ko kitegede nenga insha Allah sibo Allah munna bangu ize mugenda mugume mugenda kuchikia masomero gamwe kati abanda babalinze abana bitano lukumi bonna bawuliriza engeri jo kwate somero lya manyi no likuba ekigo mchitegede ate bali nda bali kwate somero tono no likuba bagulu libyangira lisinze mu Uganda yonna saba Allah bakwatiriko
1: yes kwa chikumi musamba katonyeze mwenda pale FM ekula lyo mtu wa bulijo mu studio tuina mu amasomero gano wa manga tuina mu somero lya Rabiha High School. Tuine somero lya Sumaiya Girls High School. Tuine somero lya Mandela College. Tuine somero lya Ikra High School. Ne somero lya Ali Huda Watuka. Kaka saguna wegali. Okay. Tuje kumeza wano tukwate obululu obwo. Londa kaka lulukamu. Kekali kenamba kwa gendo kutandikira okuhutuba leero.

0: Ekyebyobulamu kikujjukiza nti obujjanjabi obulala gamba ng'obwa tibbi, omusujja gw'ensiri, okuziyiza n'okukebera akawuka ka siriimu, okusaako n'obuyambi obulala bwonna bukyagenda maaso malwaliro gonna okwetooloola eggwanga. Genda olabe omusawo akujjanjabe so si ggwe wekka kwejjanjaba. Bw'oba oli ku bujjanjabi obw'ekirwadde kya tibbi oba omusujja, genda mu maaso ng'okozesa obulungi eddagala lyo. Okkirizibwa okuddayo mu ddwaliro olabe omusawo ku nnaku ezaakulagirwa. Kano kakulu, ojjukiziba nti yadde ng'eggwanga liri mu kutangira Ebola, amalwaliro go gakyagenda maaso n'okujjanjaba bannayuganda eddwadde ez'enjawulo ezibasobola. Somoza. Fayo nyo kwewala Ebola, kuuma obulamu bwo. Jjukira bino wamanga. Wewala okwegatta n'omuntu yenna nga tumanyi bw'ayimiridde ku nsonga y'akawuka akaleeta mukenenya. Webakenga mu katimba k'ensiri bulijjo, ensiri zireme kuluma. Ate bw'ofuna omusujja, dduka misinde mu ddwaliro ofune obujjanjabi. Obubaka buno bukutuusibako ekitongole ky'ebyobulamu.
1: Owange, oli otya leero?
2: Ndi bulungi.
1: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba, okubawa ku mmere.
2: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
1: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
2: Era amagezi genkuwa kwekozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
1: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano, alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
3: Mbulira masu, mbuliru nako, mbulide kamenya. Mwanako, chikomu musamu katunyezi mwenda. Pal FM, ikula li mtu wa ulijo. Tukwa niliza mu program mbulide kamenya. Program mbulide kamenya, kusawa mwenda, baka kusawa kumini mwazure guro. Nga tutalaga, tuwe dorola, tukwa tosh, muma ulide, msange zinja ulo. Ezu kwa tagana kwenyefi Uganda. Wano ni wali, wamune sima singa wa Afrika ina. Okukusa, nebulaya, mbulide kamenya.

0: na byaba yisemu mbulamu obwe atagobye utasobola kulaba kati
1: yes
0: olwensonga nti nga barabaina kagamutibatero ko santa alhubbu yu'mi omukwano guziba amaaso okwagala kuziba amaaso kati goyinza okubanga omukyalo ono olabanga ye future yo yagenda okubanga obulamu bwonna bulina kutambulira mwoyo naye ngaate taata wo ayina obuzibu bwe yalengera obutajja kukusanyusa mu maaso eyo mu bufumbo obwo kiraba ebiseera ebisinga naamu omuntu osobola okuwasa omukyala yadde yakolaki yazaalako naye olina okugumira ebinakigoberera kubanga tebitera kuba ki tebitera kuba byangu katata ayinza okubanga kankuwa ekyokulabirako omukyalo oyo ayina omwana we oba ayina abaana be bw'anaabanga gye yasookera bafuiriddwa ono omugaana ogenda
1: yalina omwana
0: taata bali be bataata b'omwana we era ajja kusituka akole ki
1: agende
0: kati gwe ate kijja kukuyisa bubi kati bw'obanga obye butegedde nti binaabaawo olina obbigumira ogenda obbiyingirya ng'okola ki
1: ng'obimanyi
0: kati taata wayinza okubanga ayina bye yali alabyeko aga mwana wange wandikirese ekyo kola kino naddala mu nsonga z'obufumbo abaana mube beegendereza nnyo ku bigambo bakaddema bye babagamba ebiseera ebisinga abaana batera nnyo okujuliza ebigambo ebyabagambibwa bazadde baabwe wallahi taata yali yaŋŋamba
1: yes
0: maama yali yaŋŋamba ku nsonga eno ng'ojuliza kati mubutajuliza mubutabawo mbeera yonna bw'abanga akuganya ekintu wandibadde ogumiikiriza wandibadde okola ki ogumiikiriza n'otambulira ku magezi gakuwadde ebiseera ebisinga omusiima oli musiima eyo mumaaso nga nti mutuufu taata yaŋŋamba ekigambo kyali kikulu nnyo kyali kituufu zijjukira nabbi muhammadi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: wali omukyala yamutuukirira nanga nti ya rasulla abaami babiri bazze nga banjogereza namubuuza ani naani namwe agundi ne gundi kwaliko abu sufyan ne abu jaham nabbi sallallahu alaihi wasallam nga nti ha abu jaham kagonga tekamuva ku kibegabega ate ono gundi abu sufyan musajja mukodo tagaba okiraba shahihu rajulun shahihu kugamba musajja muki
1: mukodo nkwateta nti
0: lwaki tofumbiddwa usama ibuni zaid nabbi naamuwa owokumeka
1: owokusatu
0: kuba bali yamugandi bano bandibatadde naye nga omukyala endaba eyiye n'okwagala kwe kwali kuba naababiri naye nga bwe yali nabbi tuyite musajja mukulu akiraba amugaa nti wandifumbiddwa usama
1: atali kyoyisiye
0: usama gwe wandigenze naye naye omukyala agamba nti allah yanteera mu usama baraka namufunamu ebirungi bingi nnyo akiraba yatambulira ku magezi agamuweebwa mukyala naye yakola kyabuvunanyizibwa okwebuuza okiraba naye teyatomera butomezi naye amagezi nabbi ge yamuwa aga nti nagafunamu obulungi bungi nnyo naye bwe taata wayinza okuba nti ayina kyakulengeza okiraba naga nti ekintu kino wandikikozebwa oti kale kkiriza kikunyiga okikole okiraba okkiriza nti taata kale yantomeza mukino naye ojja kusanga nga kyekirimu obulungi nga kyekijjuddemu obulungi kati nakino bwe tugaa muganda waffe ono taata wabanga bwato bwakirengedde amanyi obwangu obuli mu mukyala alinako abaana n'obuzibu obukola ki
1: obukirimu
0: wallahu
1: naddala nno kati ofumbirwe omukyala nga muganda ngano ngamusira olusi bikaluba wabwabira mu Buganda ennyo bikaluba atenga no busiramu obwafu bwabakaulu kadimu na okubanga ro omwa Baganda ino kubera anti obera nakungazi izo nakungasatu olwo mwana
0: Ngafiridwa.
1: Ateka tifu waliwe na kuzini na kwesatu. Mutu wa afenda kwesatu watuwira kone duwa oje tulomba u. Abadu wa kene. Ata ino kunda mna kwa makumiana. Chikutula singeyu. Ata ino kunda ni mutu wa liye nene. Kakati kwebio bigendo biku miikilize vyebio. Ate sigamanti agenda okuolu. Ino kusulo bena kungabidi.
0: Ninga gwoli kushi.
1: Kati chakole mirimu.
0: Nga gwoli kushi.
1: Otio ngoyine. Olo sopulo inakubaira na yu.
0: Kati mulimu obolunja obuchirimu ne mubamu ne bisibu.
1: Kati tata inzo chire ngea nama yanti yonono mchala. Inzo utabira. Zine naku wa jaku za gala angu kula chiku. Mitu ibe rusi.
0: Tubi musa amaso.
1: Musa amaso. Nera kufedda niba jaja febati wibako langa. Nga chizibu nyugu. Mwala uleta uti umusajja. Wamujewa. Angaba ina kuno kufuni ya bufunisi.
0: Chitofu.
1: Atena angatawe nza kufuni. Waba kade wu nugana kaweni saidi yomu lenzi. Angaba kufuni domu chala. Eta biebi engira, ebibara. Haba antu biwa afunamu.
0: Habe mirebe jiri. Jukira. Oli ya gama ngantigo umuona si muwade ku.
1: Aha.
0: Muwade tatawu.
1: Second.
0: Kakasi, no kumu mchala onu. Nengo mkumalu atata.
1: Aha. Ngane tata abuza kawala aluwa. Nga mbuza kawala oliotia, embele liotia.
0: Kati ebyaya ambanga chinene nyo, okubanga makaga tebyenkera. Umwane wafu nobuziba gantia, uluwa tata, tenzi tomu kwa nukwa tata ni,
1: yeah,
0: ni mnyuanyiwe. Na abanga kuminkirisa. Okay. Nomwale ni wati.
1: Okay. Okay. Program Buza Imam. Abdulhamid Kizito Musenzala na gemba gange ndi ne mukadde wa Sheikh Abdul Karim Mugendera bakadde bafabalunja abateeka mu sente mu program eno ba SH Family Handiwe yabade basangi wakiso watuke wakiso kwata kuwe ligenda ku headquarters za district opposite masijiri no olubizimbiswa beira isa tenga birunye nyawo bisangibwa bya plumbing biri mu bonji cement obo twala munji wa mukutu ali ku site msimali taka mtayimba sengenge matala channel links mfaiso basa zenyebe abasubuza aba hotel zo mukisa gugo we guli ekirunji hajaru na serunjo jineba neba ku kirizo ku ground abo account yoteke ku sente pola paka nono tukiriza ekiroto cho kankudire mu simu eri 0754 34 54 oba 0700 34 34 54 SH family hardware wakiso mukwano no tufunate bambi okulumizibwa n'ogamba nti ate program saji ulide yampise ku banange nga tulabye n'abamasanyalazi bano abagatujjako bobanga program ekuyiseeko olw'embeera tobaddeewo amasanyalazi gavuddeko ate tunakuwala na kuyumba gwekyali ya bukyali zimukutu gwaffe ogwa YouTube Pearl FM Islamic Channel byonna gye biri mu bujjuvu byonna gye biri mu bujjuvu ate ne munno naye mugambe nti gwegenda yo ku mukutu gwa fogo ojja kubanga otufuna bulungi ky'obaokola subscribe like and share kwegamba banno mubeere nga muli ku same track Pearl FM Islamic Channel YouTube yonna yonna gye tuli kakati mukadde wange kati uno aha agamba nti akola mu company ba bwe bali balagana ne boss yamuwa omulimu gumu naye ekyennaku bagenda bamwongera nga bamanyi abakozi mbu lwakola obulungi bamwongera bamutika butisi mirimu okugenda okkakana kati ngalimbe nti kola mirimu ena gyatajjirira ate yagaba ne sente boss wamugamba nyongerako yagaana hati hagamba ndingabu ndi nzenzi gaba nsubulo kuzeyongeza kibera haramu nga nolibo ya nyongeza emirimu
0: kakati bwe babanga mukuyingira kumulimu baina omulimu gwe ba kanya ko baina okola nti tukuwadde omulimu guno oluvanywa najja nayongerwako emirimu kitofu chile nti nga mukama we akakati wako kubanti mirimu jine jeyonge demu na jako lachi
1: ajimuongera
0: musente chichandi badde chitofu na ye obutasa wombera ya kubanti ata iti womu nyazi ya iti womu bi tokirizwa kweyongeza sente nga mukama osi yazi kuongeza tokirizwa kubanti okola chi oze yongeza ومبكي يتقام صلى الله عليه وسلم حديث الديري مما قال يقال تأدي الأمانة إلى من إتمنك قوزايو أبي جريسو إليو يابي كتريسزا ولا تخن من خانك أكو كمبانيزا تمو كمبانيانا أوليو أبا كمبانيزا أتقو تقول لكي تقول سابو كمبانيا قوزيسا أمازيما قوزيسي أبويسي قوى إن شاء الله تعالى الله جاكوش سنغو بلونجي
1: okay.
0: نينغا

0: waise ono lunaku lulamba nkira abuza anti akulati swalezo za asadde ngatanabi
1: e kakati bwabanga omuntu yeroteredde nabanga yerabidde okunaaba wafunidde okujjukira wakakati wako okubanga anaaba eri swalezo zonna ze yasadde nga si mutukuvu akakati wako okubanga aziddamu katugeze yerabidde tiyanaabye kumacya subuhi agisadde dhuhuri agisadde asfiri asadde ajjukidde kuisha subhanallah sanaabye aba kakati wako okunaaba kuisha addemu asale subuhi asale dhuhuri asale asfiri asale magharibi neisha yako
0: Allah
1: bwe mulimu gwabaliko eswale zonna zimukakatako kuzisala
0: bagenze mutalabu ya
1: aina okuzisaala
0: okay.
1: Olw'ensonga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yaqbalu llahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda takkiriza Allah sala y'omu kummwe bw'abanga afunye ekizuusi okutuusa nga afunye wudu okutuusa nga afunye
0: wudu
1: kati kiba kitegeeza nti zino zonna zaasadde nga talina wudu akakatibwako okubanga aziddamu na
0: okay. Ah, ndoza mkulu faizo chitegede. Aha, ono abuza anti tata ni mama baya ukana. Na ye, tewaya ukani ya mateka anti obo muya ya mbulula mune kwa mula ya muataraka. Ningo menye biyaba fumbo. Biyangu biyaba sikusanga onti anange na kweta mwada ha. Nga agenda nga buli omwa bakulure. Miyake etano. Kakati unabuza miyake jiwe jisu kawe etano. Singa chitafe afakati. Kwa mama ya genda da. Mama uli akoma wu anafu na kubiobu gaga wache tafe. Miaki itano usi yefu mbi za daneyo.
1: Kati ufu mbo mbo siramu. Okubusa tulula. Tuusa tulula na bintu bibiri. Echisoka. Ngomami awaddo mchala talaka. Ekyokubiri ng'omukyala yeyambuludde omwami. Ekyo kyokka obeza embeera ebbiri ze ziyitwamu okusattulula obufumbo n'okubuggyawo. Bwe kiba nga mwayawukana nga temukoze ekimu ku ebyo kiba kitegeeza nti mukyali bafumbo. Era omukyala oba tokkirizibwa kufumbirwa wantu walala. Era eyo nagyo oba ofumbiddwa oba oli mbwenzi kubanga tewasooka kusumulula kifundikwa kyasooka kisumulula naki na talaka oba kweyambulula kakati bano ne bwe kitwala emyaka kumi nga temukikolanga okiraba obusiraamu buba bubabala nti mmwe mukyali bafumbo era ono asobola okuva gyali najja n'afuna omugabo mu by'obugagga byono nono naye asobola okufuna omugabo mu by'obugagga byono kubanga temwajjawo ki
0: kifundika
1: temwakijjawo kati mu mbeera eyo abo bakyali bafumbo bwe babanga buli omu yakwata makubo ge nga tekuli afulumiza kigambo nkutadde oba nkweyambuludde na
0: okay.
1: Amateka gayitwamu kiba kyabuvunaanyizibwa imamu yali mu nsonga ezo okubimanyako oba omuntu yenna owobuvunaanyizibwa okumanya ku nsonga eyo
0: okay.
1: Tebiteekeddwa kuba wakati w'ababiri nkweyambuludde n'emitwalo gy'etaano ngikuweereza ku ssimu gye wampa mahali siwe bitebirina okuba birina okuyita mu mitendera
0: okay.

0: Kuchikumi, mumu samba katunye zimu indaparo of Africa Radio kuleri omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale nyo mwebale yedala. Mwenaba genda maso nokubera nti mutu goberera. Bakumiri mutu bakulisayo. Mwebale nyo mwebale yedala. Mwebale kola, mwebale pakasa. Te, namu abagenda obugenzi. Namu etubagaliza ojikolo obulungi. Jemu gendo kutandika obutandisi. Ngaba kula kumasundiro ga mafuta, abakola mu butale, tuina bannaffe abasiika chipsi ku nguudo, abamu baba jako temukyakolerawo ku nguudo nga mwayiye obufofofo obulala, waliwo bannaffe abali mu zi restaurants ez'enjawulo nga mwe mukola chiro night shift. Mwebale nnyo mwebalire ddala kubeera bayiya. Tusaba ekitiibwa Allah atabawe ebyo bye mulafuubanira okubeera nti waakiri mutuukako. Ataina mulimu tukubiriza kolo gwo guliwo ngabwo atebwo olindirira okubeera nti Katonda kutemera amakubo ofune ogugwe nnyini omutima gwe guyayanira ne bwe kiba kyetaagisa kusomba kasasiru w'abantu ku kyalo somba oyo otandikireko okukyusa obulamu bwo kusinga bw'onoolera engalo tewali kigenda kujja kikusange ku mukeeka teri byogenda kusanga ku silver plate oina kubeera ng'okola bukozi era kye kitutwala mu kola kye kireeta aba YPA wano buli lwa mande kuba kukola na kukyusa bulamu tubeera nabo Youth Platform Africa YPA batutemera empenda ku butale tuyinza okukyusa obulamu nga tuyita mu kulima okulunda kusate ndoza n'enjuki bonna biba mu kulunda batunula nnyo babayita bambuzi banjuki bakasooli bannafaba YPA. Kakati nino mukuru wanagenda kutweyanjulira ingini ya mulamba Chozira William Chozira Lugero oba
1: awe nyinwe ngendo beranga ntandikira abampadde edimu eliyomulimu eliyokuberanga neyanjula erinya mbampita Chozira William ya munsonywe inginiya Chozira William Wilberforce Nadiope nga nze akulira abantu abeerundira bayite ba active farmers mu YPA nga wensi bangamba abantu nti waliwo abantu betulundira bayita ba passive farmers naye ate eryo naabo abaagala okikwasaganya nga basinziira ku ttaka lyabwe so ffe nga abakugu mu kulunda embuzi tusalawo okubeera nga tugaidinga abantu bano bate basobola okikola era basobola kubeera nga batambula batyo olugendo luno naye ate ng'ekisinga obukulu mu byonna nti nga YPA tukuwa management nga tusinziira ku ttaka lyo so abantu abo oba department eyo nzagitwala
0: gw'ogikulembera olina amannya g'oyogedde gabadde abiri agankanze nenyamba sibanga ndi n'omubedde nga simanyi Wilberforce Nadiope William
1: Unaona nyinyo nyoleda. Nijia kunyo nyoleda. Nga wakambi. Na henga chechera. Nga wakitekedewe chiri. Na yetu sigara tutambuza. Nga wabado nyinyo lano. Nga yetu sawa za kubera nga tukola.
0: Sawa za kola.
1: Tuwe njini wetu sinzira.
0: Kapiachi akali mu YPA. By the way mkulikeyo.
1: Tuavudeyo. Era njagala okuka kasanti abantu baze mu bungi twasimbule sawa zaali 12 12 kitundu twali tusimbudde
0: kumacha
1: tukayo sawa zaali nga nya Ndiyo kadira akalimu because of mechanical conditions na yetu atuka abantu ne balaba embuzi zaabwe waliwo naabo abali bazenga bo specifically bazze kusoma so ne bajja ne basoma era we twamaliriza session yeyo namu evening ngobuza omuntu owayo bizeyo ki nainzo kusomesa embuzi okuba ku ntandikwa yayo
0: paka
1: ku nkolomerero so kiki entegeeza nti kantu alo mukisa guno ekisookera ddala okwebaza abantu okwejjumbira farm visit yabadeyo nga 28 omwezi ogundo gwenyini gwe tukyalimu era nga abantu bajja mu bungi bannanga kantu alo mukisa guno on behalf of YPN tibambi mwebale kujja kimanye eryo naaba abayagala niye nga tebasobola tubeera ne farm visit zineeno almost buli mwezi so oluda kwe tuba tukuyise jangu ne obanga tolinayo mbuzi jangu ogenda osome bannanga okusoma tekugwayo nange mwenyini manye ebyembuzi naye okusoma tekukola ki era buli kaseera mbeera mu research nga tukya research nga so naawe olina okwetekera obukadde bwo ate obukadde nnaku zino siga nti nokubeera omuvubuka oba nange omuvubuka kati netekera obukadde bwange ku myaka gyange gino we wawo tuweta kasoka kumirambi okutekira obukadde bo obukadde ina butandika kati
0: kati
1: yes so mwebale kuberanga bambi mwaja twasimira dala mwebale
0: kakati muhandulinga mutyensonga yokusiga mu mulimu guno ogw'okulonda embuzi
1: webale nnyo ensonga yokusiga kati waneno ngawe kugaye ntino nza kulira abantu abelundira mu IPA tukola nnyo ensonga gye bayita mindset change
0: okuchuse ndowoza
1: z'abantu edda twali tukimanyi nti embuzi ye option eizo sembayo kyekisolo ekinzo sembayo okulowoozebwako okulundibwa abantu oluusi nga bakulembeza ente ndiga bintu bisolo byanjawulo enkoko naye kati saa zino eno twagala okukakasa omuntu nti nebiri bifuna tonfuna bubi naye ate kati nze manyi embuzi wesobola okukolaki
0: okufuna
1: okusinga ebiriwa
0: okusinga biri ebirala
1: kuba gye nkukuzeemu kati kye mmanyi nze ng'omuntu naye kati nga tuli mu process ya mindset change omuntu ino tandika omusomesa kuba ensobi ze bakola oluusi tezibaawo z'amaanyi nnyo nye oli natandika projekiti y'embuzi neemufirwa nga ataataddemu ssente nnyingi tulina omuntu oyo kati saa zino ampuliriza ng'ekyamazima ayina embuzi naye nga azeekaba bwekaabi naye ng'ate oluusi w'ogendayo ku ttaka lye n'okola assessment kiki ekimulemeseza okubeera ng'akulaakulana oba multiplying embuzi ze ng'ate obuntu bwa butono nnyo so olunaku olwaliro nzikiriza muganda wange tusomese abantu ku nsonga z'omuddo omundu ogwasembayo nali wano nga nsomesa wa eka moddo nti omuntu alina eka emu asobola okubajetingira waatya projekiti ye ey'embuzi era abaaliko baakifuna munabanga tufunye obudde tusobola okiddamu maaso eyo so olunaku olwaleero basically twagala tutegeera ku muddo kakati nga tetunaba kutegeera muddo tusooke tutegeere system ki gy'oba okozesa tulina zero grazing ne free range system omuzungu kyanagamba intensive and extensive system kati tusooke tutegeere oli mu system ki nti free range ojja kuta ebisolo byaffe bigende birye bikomewo byebake zero grazing bibeera mu biyumba n'obirisiza emmere ng'osinziira mu biyumba mu mubiri weewaawo kaakati bwe tujja ku nsonga y'okulya tutegeere nti w'obanga oli mu free range ti embuzi ozitane zigenda ne zeetayaaya make sure eri gy'oziteera okwetayaayaza omuddo ogukola gutya
0: gyeguli
1: omuddo ate oguliibwa ebisolo eri okubeera ng'olina ensiko naye ng'ate omuddo ogulimu tegukola ki
0: tegulibwa bisolo
1: weewaawo so ino menga shuwa nti omuddo oguli eyo gy'oba oziteeredde zigende zirye guliibwa ki
0: ebisolo
1: oyo yali ku free range system ti embuzi ozitane zikola ki
0: aliwagazi
1: ate ekyo kikolebwa okanyonyodde bulungi ekyo kikolebwa omuntu alina ettaka nga ki
0: nga ddene
1: kati gw'alina akataka akatono saani ku advise nze ate kugenda ku free range system
0: 50/10
1: newe yes 5/10 10/10 ekemu tosobola kugenda simply because oba weerimitinga namba y'embuzi gy'olina okukola ki nzikiriza nku erosho zineno nti mu eka yange emu wembeera ku zero grazing nsobola okulimiramu mbasobola okulundiramu embuzi ataano weewaawo naye ate eka emu yemu eyo wembeera ku free range mba nisobola kulundiramu embuzi nga 8 on condition nti eka eyo emu mulimu omuddo oguliibwa ki ebisolo mwemba ku free range oba okategedde so gwe alina akataka akatono naawe nkukakasa nti osobola okukola ki osobola okulunda naye ekyawukana system ki gy'oba okoze ki
0: gy'oba
1: okozesa oba gy'oba olimu mu kaseera ako so olunaku olwaleero lwe nzize nga njaga somesa ku muddo njogedde nti obanga oli ku free range then make sure nti mu field eyo gy'oli eri omuddo oguliibwa ki
0: ebisolo
1: weewaawo kati nzize ku ono owa zero grazing nti gwe ahanze embuzi zange nzirisa mu biyumba kati embuzi nga tezinaba kujja tusooke tukwate ku nsonga y'omuddo gye bayita feeds ezo tulina ebika by'emiddo nga 3 ebisobola okuliibwa ebisolo byaffe naye kati gwe alina akataka akatono ate tewandibadde kubeera nga buli kiko oyagala kiteekamu eka y'emu oba 5/5 oba 10/10 teba kyekijasoboka funayo ebika nga 2/3 by'oba okola ki by'oba osimba wano tusobola okukola ekisagazi kye bayita supanapia erimu ebika eriyo suganapia supanapia rednapia bintu bingi byanjawulo spisi eyina ebintu bingi nyefuna ekisagazi kyekisookerwako ddala eriyo n'omuddo omulala gwe bayita chloris gayana neberayo n'omuddo omulala gwe bayita lufalufa kati emiddo gino nga wengitemyetemye byebirungo ebyenjawulo embuzi byeyinza okutandikirako okwetaaga watukategedde nga woonaabirawo ne bagamba olye ku apple olye ku nanansi olye ku mmere olye ku kaso olye kawunga okitegeera bagezaako okulaba nga bafuna kye bayita balance diet mu mbiri gwo ng'omuntu weewaawo so n'embuzi nayo yeetaaga ki balanced diet. Jemido jiri jenkuwa de jenja ule jine virunge vienja ulu. Evinzo compensating embuze nukwela anga efuna chepaita balanced
0: diet.
1: Diet. So at least guaina kataka katonu. Emide jesatu. Make sure this is all okwela na jo. Ngatona wana kuleta embuze. Obuzi wote nofuna. Mbalunzi wa forusi. Jasimbo mudo na aleta nembuze. Chitegeza chinja akada akakula oke balia. Wow. Ateju kile mbuzi zeyongira. Kati mbuzi zeyongira. Atenga nakada akaluo kibalia. Atuke chisela nebimufubira. Angamuda inagula mugule. Kati jukila fenga wawai pia tuweja kusumisa watu chibaita agribusiness. Si agriculture. Agribusiness chitegeza chora. Chona chori moba choru nda chino veranga the end result.
0: Chizase. Ofunamuse.
1: Webali nyo chitegede bulonji. So kati umudu watani kila ugulu umudu mmieze jiso kevili. Kumbuzi zasa tovaa nage ya gula. Chitegeza umaka. Mmieze umukaga jina agendo kugwa konga business ya fefude. Yoyo mtu agendo kweka ave mbuzi agameze siri damuchi.
0: Mkuronda.
1: Na henga ate proportionality ye mere. It wasn't equal. Ngatevi kwa atagana. Nte mera ina antono. Ato lusa lese mbuzi nyingi. Nize sanga katono kebalina. Baka hide kawedewa ate mkasera katono inyo. Chiche ntegeza. Nga maliriza. Nti gwe nawe nali eyo. Making a sure nti oine mmere emala. Nga tonaleta ambuzi zino ku farm yaffe. Whereby, actually, chetuvola tukubiza n'abantu kuteka wo store. Kumido jiji mbade kugambia ukuli alufa alufa. Necroris ejo jiteka mu store.
0: Jawamaro kukaza ako.
1: Aha, jibaka ziza. Jibaita bells. Oboso crushing ango inaka machine nukola powder. Noteleka mu nsawo, noteka mu store.
0: Wali obo machine bomudo
1: kwa powder. Webali nyo. Na woje bulira kuwa ipia tu inachibaita good machine royo na eja alitu mutunda. Wabuo mwagade, nina somi namba za fe, muberenga muja, mukolenga mukolachi. Then chile chisagaze, cho chiteleka anga saireji, oso chizika mutaka, wabuo chifunira bags ino chiteleka muno chiteleka.
0: Chisagaze wen chizika mutaka, chisigala chili fresh.
1: Nyona amanyi, loso chiteleka mwe miaka angee na kweta anonga chichari yeye wansi atenga chiramu. Ebiye bidungu byetuongeramu byabaita microbes ne molasses wobo yagadde oba loose maize brand byota bikamu ne biyamba okubera nga bafermentinga bulungi ne kiberamu okumala emyaka esatu nga kiri ewansi era nkijjayo ne njiwe bisolo byange ne kiri anga te kina na buzibu yadde wow sayo yensonga yo muddo basically yenjagadde lero okubera nga tuogerako tuvere nga tusomisa abantu bino teri byakubera nga tukulundira nze siba ngamba abantu ti nga YPA tufuba nyo kulaba nga to muntu yerundira okusinga fomulundira Luachi, tifu abeta age mbuzi atoku singa ya zirunda. Tuina restaurants ezenja ulu, tuina branches inga tano mu Uganda kati. Iza restaurant ezeta agachi,
0: enyama,
1: ye mbuzi. Katuna ajija wanga fiwa ipi fefika feka abalunda. Chegeza buli omuka tumusomese cheeta ago kumanya, abirenga sautu supply ingachi.
0: Mbuzi.
1: Enaku ambuliza sazi nungo ine mbuzi chikumi kugenda mase, namba yangi ngenda jikuwa. Mkubida akumu njini zaze chikumi.
0: Ngaweze mbuzi chikumi.
1: Chikumi kugenda maso. Wabango ni Kampala Kampala waneno mubendo veno liye Kampala. Ata anongachima. That is how urgent mbuzi jetuja agalamu. Ochisegede. Neche suwa chiko langa nize kanga YPA. Neta agagwe nawe kusomese chichi enkula nawe chikole wa. Kubaka tale nkaina. Ato kwega tagechi.
0: Yeah,
1: we wow. So, unakula ironja gade kusomesa kunsonga yomundo. Kati nyambo funak peni o funak papula. Uandike namba zine.
0: Musangibwa wokusoka.
1: Okusangibwa wa. Kati wenjo keda kati tugenda kugulao, tuwa kugulao branch Zambia. Nagade kale tanga kapia. Tugenda kugulao branch Dubai. Kati haondi international. Wenzira wanawefe waka, tuina main branch ya feri wa neno Rubaga. Ngo genda kungalabi ya kabaka. Wow, tuina branch soka ilaye headquarter ya feri. Tuina branch ndale nasa na kumafutaga prompeti. Na uwe wali. Tugende masaka kumafutaga bi energy. Na uwe wali.
0: Wana wali wabu wanirobu ya mbuzi.
1: Era wotuka mbuzi yesoko
0: kusoka
1: kola akabuzi wabu. Wona wona mbuzi yesoko kola chi.
0: Okwaniriza.
1: Okwaniriza. Tugenze gomba kumafutaga paranormal kuchigende semba bule na utu inawochi. Office. Tugenze mbarara ku Amazon building na utu inawochi.
0: Branch.
1: Katugwa wadabu za tusangibu awa. Tugenza ako kulaba angabuli wa mtu kola chi.
0: Mubera u.
1: Era ndi wanonjogira ni mkama wange mkulo bedi beni. Na feri erie wafe jote
0: gini.
1: Na yo tuteke yochi.
0: Branch.
1: Ila kasera mpao kaga. Tugena teka yu branch. Ya YPA teke ya tene restaurant. Mbuzi. Choma. So, chengeza kwa gamanti. Tugenda kwetu ula Uganda yona yona. Ate tukumye kwecho. Tufurumye na muu. Zambia jetuli. Dubai tugenda vela yu. Zimbabwe, Nigeria. Yona yona tugenda vela nga tukolachi. Natuvela yu. Nzikirizanga baka namba kanu maungu maungu.
0: Yes.
1: E namba za feze simo. Gwalie Rubaga. Ku 0 musambu 0 satu.
0: 0 musambu 0 satu.
1: 0 emirundi ena.
0: 0 emirundi ena
1: esembi ayo asatu munya
0: asatu munya
1: jikube kone kati baja kukwata bakunyo nyo guayagale wukusoma omudo mungeri emu obendala kankuwa kanamba kangeka noke njini mkubide kutu vedenga tusome latu jateka one sessions esomesa abantu ebintu bino wanga wengugambia faba itagemu za toku singa baba geno 0 unda kuziro musambu ziro musambu eno yeyange yomu ngalo ziro musambu ziro musambu nsambu mubiri atano munya nsambu mubiri eyo yeyange yomu ngalo mwenyini kama kogera Engineer William onkubirako ne tusoma omuddo guno tusobola gufu na tutya kati abe Masaka sibera bidde namwe ku 0 musambu 0 musambu 0 musambu 0 musambu nsambu mubiri
0: nsambu mubiri
1: atano munya
0: atano munya
1: nkaga mwemu
0: nkaga mwemu
1: abali e Masaka nansa na ku mafuta ga prompt yao ku 0 musambu 0 musambu 0 musambu 0 musambu
0: ana musatu
1: 13 13 atano mutano esembyayo emu the branches zenja uluze tuina na yange yomu ngalo 0 musambu 0 musambu nsambu mubiri atano munya nsambu mubiri ingini ya William nkubirako tuberenga tuiga nyegwa ine mbuze chikumi na awe nkubirako tuberenga tuzichima
0: jivadile mwen namba
1: ku 0 musambu 0 musambu nsambu mubiri atano munya nsambu mubiri yangi mwenyini kama kogera ya ofisi ya Rubaga 0 musambu 0 satu zile mirundi ena esembi ayo asatu munya Masaka 0 musambu 0 musambu nsambu mubiri atano munya nkaga mwemu nga sinera bila nekano nzikiriza mbele nga nkaisao nga kumi omwezi gwa July tugenda kubera necheba ita quarterly meeting ila tela kubera au kupopo memorial grounds ili wali waguru tugweza ako kulaba tuulida abantu baffe wawe tutuuse okuva January we yali paka kati
0: wemuli
1: tutuusewa icho chituwa enkola wawe tukolachi
0: wemulaga
1: wawe tulaga so gwe member wa YPA nawe atali member nyengo yagala kuulira ebintu bino tutambula tutya gwa yagala okusoma ebyembuzi nawe tukwaniriza jangunga 10 omwezi gwa July ku popo tugulawo sawe emu kubiri tuba tutandika jangola be entambula jitutambudemu olugendo luno lwa YPA era nga tuwane updates engeri jitubera nga tutambulamu olugendo lwaffe.
0: Okay. Tuyanza nyo tuyanze gebe banaffe aba YPA Youth Platform Africa ogambi babasanga Rubaga Nansana muina side ze
1: Mbarara
0: Masaka
1: Masaka
0: Gomba
1: ne Zambia na yetu gulao
0: ne branch ya Zambia ne Dubai,
1: Dubai na yetu gulao
0: au mungendo kubeda anti mugaziwa
1: ya mani minange gambuzi
0: yes weba YPA bagamba osobola genda ne bakulundira obasicho no genda maso no kubeda anti ate bakulundira wagwe ne werundira oyaga kusoma ku muddo omukuru agambye mukubire namba agenda jitudiramu mulundi gumu ate basoko kukubira n'abatunde embuzi oli aina embuzi bibiri meka ata bagalo kulembuzi
1: anti atika tifeba kabaka munange
0: kale ayagalo kulembuzi.